Kristuhan. Bagi dalawa yan. Ilaw, tanda lo, Diyo, na may melki ka na.